Awa shiba di sumju bai gabla ya yi na ngangu legre pe na ngangu kongi li zay na la lopchong che bai jungu gabla xie bai gawa sa juba la rikdun gane mitun le xie bai gawa dabu kong la lopchong che ca zare rwa la gawa shiba di tinga yang ngay ngotu shu sima nangxin di gabki gawa sa di kante jikla koku gure sa na loa su iwa am loa su jiba dinte jikla ya koku gure dao na Nidegabgi gawa shiba di kandajigla kogogu resna ngashi jorwa la ngusu shiba yore, ngusu ma shiba yore Cheza, tundi tembala yayina namba nyig tona jubare Gashi ngusu sewa dang O yangma na gashi ngusu ma sewa Namba kang yiyang Gacha di loosu kane Yine kechu sebur shiba dindajigisir Kechu yaku du, dukja du shisoki Yine kechu di ngusu shiba dindajigla yayina Sigire kawa di la kongla nge ngotu shiba nangshin Muti chenzi am kama sudube gongba nangshin shiba yina Chodu kawa tang, member kawa Tode zamdu kawa jagi namba sumgi yiwa jisi yueba di nangshin nganzu ngodu shuna kawa chidaga nangsi tangbo chodu kawa. Naishamna ya ngodu shuyagi nangsi tangbo di chodu kawa indala. Chodu kawa shibe chodi mawo chanadu chokha chok rwala. Mawo chanadu chokha chok segi yigi di rwala min di tunda di karesna Zemu tang pyu du chungwa tunda dhe. Zemu, zugu zile kibar reze ki zemu juwa la, zemu tang pyu du chungwa tunda ya ina, chos xieba dhe. Dawna diga ki chwa di tunda di ina, zo mi je di koba mi gwa dhe besi na, zo mi je tang, zo denja yang ka resi na, garchi juwa rwa la, ngandu konga xieba nangshin, garchi ngus xieba jik guguwa resi la rwa la, Tāwuna dīga gu chē dī, kē chū dī, yāk bē chāne shēba jīgla mī jē sūngba dī. Gārshī ngā sū mē nā rūng, mā mē nā rūng, gācā kē bā wā dī lō sū kār jē, lāk bā tū kē chū dī, yāk bē chāne shēba, gār chū kī nāmbā dīndē jīgla, chō tū gāwā sū, ngū jī chēna dī gā rūwa lā. Tāwuna ngā tū chō tū gāwā shēba dī dīndē jīgla kō gu gu yu nā, ngā tū chō tū gāwā shēba dī lā tē shī jī shā. Bē nā, gārshī ngā sū Mewba yinang rung, ma mewba yinang rung. Gacha di keba wang misi jengi cho ne losu kar di keba garju di leikbe cha ne shiba denba jigla ya ina cho tu kawa sikwa di. Beji cha shaba ina lupdu nang ne tundub ni. Tundub di karas na gacha di rwala. Tundub ni lopchung yakshi riz geche dindaj shiyeba ina peti ina la lopchung nangne se di gershi lopchung nangne gershi di ngus shiyeba rwa la gershi lopchung nangne gacha tundub di mikse je keba we go ne losu je di lopchung yakshi riz yakbe cha ne shiyeba dhubu rwa la shen ngantu pe shana digre tundub ni Lopchong yakshi riz shiba ina jase yudu tundub rwa la tundub neyi sidi zane tundub di loos jiba am loos kawa rwa la ta wuna lopchong yakshi riz sidi zane kebar garju di legbe chane shiba rwa la peti nini la chasuna shiba ina bishi jik re de jikla ya ina gershi ngosu shiba re jikla ya ina gershi ngosu ma denba re ndi gacha keba wa di loos ka di kebar Garchu lekbe chane shiebe yundian tuyamungu kechu dini jikzung rangruwa la. Daya nga tu bishana digiri, mi yi nang ne yundian jen ni cho. Gershi mi yi nang ne garcha yundian jen ti losu garde kebar garchu di lekbe chane shiebe tabu. Daya nga tu bedila ya, namba shenshi ki tohne chumbar chena yundian jen ni Mi cho, gershi mi nang na se di xie wa ma re, gacha yun dian jian di tegar losu ka de, yin gacha yu chok ji yakba chan na xie wa dabu. Che zang, gershi ngun su me ba yang yung de, gershi ngun su ma me yang yung de, yin di gacha keba wa di losu ka de, keba gacha lekbe chan na xie be rik di da la, cho du ka wa de xie wa re, yang nga tu, bishan na digre, namru ni,
대체 군기 역시래 대체 망무 대단한 난네 치다 켜봐와

ki nyam gyur ta gyu gyu ding ki yang da so nyen gyur dong den ri zhe ki ge be de mu di na xiang ri zhe jia zu chu di li qian xian ta lu ga ki qiu gyu di na xu ri yang ki gyur ku di na se생각나면서 양심 시류도 동탐나야디 개침부지르샬

0: singa nam cho kirin ki ri zhe ga zhe chi ti xie li zhen di xun zang da xie yin ting di li zhen ge xi xi qian gu nan ken ge zhen la ta bu zang zhen di la shi nan bu cuan an zhi li zhen xian xie na wa ning ta wo ne ge zhen qi xu yin la nan bu cuo yan tu ta nan bu gu tu gu su xie dan ta nian da tu sim zhou yong wei zhe xin ling ding xu yin ning ge xian jia guo
1: last

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Gajuraram
0: kanga kamanarona shuyis
1: tochena shi vansa yin kela ki pusam tida ngunjur yungwe tushma dushimda kela
0: lola tochena
2: Sengalengi kondu sen tupatini penchong longti nyanthi leku pyoge dine ki sargoyba tsirin tundu nebiwe jabab sengiro gojuitu zhunghui ringwe pangzui ki ngaylor nyingbe siwe cho shikwebe penchong togde ngaylor siamdun kanki gunzin tashi penchong la ki ngaylor nyingba nyarza chedi siamdun kanzukbe lukyu gori ki nangtu mecha tiri
3: ཁྱི
4: Singlinge Xiamla ya go jue tu dun du gi sa do ro tun bu le gun do da wa xi kui be pe rang gyeon jong gi tu rep sa be xing sum le tun din di zu be gor ni zhen xiu yin singa na ma cho ta lu chun tu pe rang gyeon jong deng wei ta xi xiong ki tun qian xi ri mi ba ta zu du xi ri xiong nei ge de xing zhou be bu pa rong se tue be ne bu tuo xia ne xing sum gi le tun ka le gui di din di dan ye lo de tu pen jong gi xing le ta chong se gi ben jo ro kor gu din tuo ye be chung ne
2: 튀엔게 타제직뒤 Minghe para, rimzi gyamna tseshi towe singa muuti shibgya ngab chung ngangat chungba tha. Duri debkyu muuti sumge chumye jik simba, redibki sadung thadur riri yugdri tuyli singara kyuri yobari.
4: Zedin zhuso ti zo debkyu ru tuji, sadu cinshiba mirab ne mirabki gyuntu yu gagdru che di pwene ang nidong tha, pwene ang sumdong, Himalaya ang nishu zi sumba so, tuyendo tha, dogo negi naga saba kaji gisin che di negi naga sarji la gyuntu yu gudi dan yu.
2: 孙尚提巴马塞提为卡爹杨当心让中期孙尚科斯普托杰多罗明队南北内队塔上监督前的段地孙尚团结堂行囊药剂了团结罗滚地当内孙尚推长车东忙不罗切巴的切语孙尚了特东苦格桑布塔切德桑布念头团结切心行列出借金期列入军队卡爹当内爷嘴起初穷的动画他团结给了确切罗当月
5: 推进到三界旅游塔将到外国村镇所行囊药剂了这几对钱呢行列团结切巴的三分性格等呢热我那么的嘴边陆剧就只玩了贵的单元他路村让中级老局的团队卡吉西日益撇解他车里米巴拉拉滚地中游的当心将用苏林这间呢天天团队去做接他行列停了间期别顿区界停了行列团队领主机行列团队多起重点送去双方接准予
4: 孟西塔明文白读书点别看点点书南站卡几期母体吞云恶顿塔偏着七路当心宁之重机甘么行列修东东日日修米呢罗列给南北文王大将操别那个军队勒索东瓦塔出旅途当勒索东瓦大将老子也推过仓都东瓦这些的行者东日吞巴的给明文白读书恶顿几个月记录你都你学这种老人修也吞不甘么吃松来给瓦塔

tari hama chara pagyo. Chaja maa shulia waa ka ang chan chi ta, chaja tosha ang chan chubi para. Dengjin la chen mamu pagyo gyo. Chaja maa shulia ang chan sum ta, chaja tosha ang chan chuku para. Lorong la chen mamu pagyo gyo. Chaja maa shulia ang chan si ta, chaja tosha ang chan yi zengi para. Markam la chen mamu pagyo gyo. Chaja maa shulia ang chan nga ta, chaja tosha ang chan chubi para. Zogong la chen mamu pagyo gyo. Chaja maa shulia ang chan si ta, chaja tosha ang chan yi zutamba para. Zai yu la tui zha pa biu, chui zha ma xue ang chan chok song tang, chui zha tui xue ang chan yi zhe pi pra. Bo mi la zheng ma mu bu ku diu, chui zha ma xue ang chan gu tang, chui zha tui xue ang chan yi zhe ni pra. Mi li la zheng ma mu bu ku diu, chui zha ma xue ang chan ju tang, chui zha tui xue ang chan yi zhe ni pra. Gia zhar nam ti biu, chui zha ma xue ang chan jie tang, chui zha tui xue ang chan yi zhe ng pra. Nang ga zhar nam tang diu, chui zha ma xue ang chan gu tang, chui zha tui xue ang chan jie ng pra. yang zhe zhe mo mo bu ku diu chuo zai ma xue ang chan sun ta chuo zai tu xue ang chan ju gu pa ra nam li la nam tang diu chuo zai ma xue ang chan sun ta chuo zai tu xue ang chan ju gu pa ra ting zhe nam tang diu chuo zai ma xue liao wa ga ang chan ni ta chuo zai tu xue ang chan ju ding pa ra pa ri nam ti diu hu la ren bu sun ne xi pa ti diu chuo zai ma xue liao wa ga ang chan ji ta chuo zai tu xue ang chan ju ji pa ra cuo na tu jia pa diu chuo zai ma xue ang chan sun ta chuzi tosha ang cha chung ni para nyalam la zhe mo mo bu ku diu chuzi ma xue ang cha ji ta chuzi tosha ang cha ju xie para kyun zi nam ti diu chuzi ma xue ang cha sum ta chuzi tosha ang cha ju gu para bie gun la nam tong diu chuzi ma xue ang cha ji ta chuzi tosha ang cha ju nga para ta zi nam tong diu chuzi ma xue ang cha nga ta chuzi tosha ang cha ni zi ji para nye mo nam tong diu chuzi ma xue ang cha ji ta 这是托学安产你真一把切的多 天地能行我的修差